0: Jemaa se fakan apepa. Etra me yenko.
1: Okay, Miki, I would say for a bread, I say, young Kai boy and Sakano, ye de besomo na enche kra. Ye bet na se na e di jumedia kenyina e bet waso e de amam. Na mamisha si enfi Kunlun Ghana Limited. Kunlun Ghana Limited. E no wade Mr. Q Abba. Me pacho sa wye bema. Na wye bema mwa. Misira w bema dia wase di eni dia wuni mwote dada. E wase wutimi wosu e juma. Ne ya mwa mwa piafu. Bema dia wase di eno. E mi enu. Ae. Udi disuro. Enu wedi di fomu. E juma ni nya waye ningi nesi. Nanso esro ni ya na waya adie. Na so fam no ya na obuaka misira wo sa wo ye bae ma na obetimi abu adwuma ni nyina de a Mr. Kill ene beboa wo ebia wo sisi ene waposu waposu binu a eye wo ya no ntu ko kra match na na agi agu no wonya Mr. Kill ni bia bibia enso ebe koyie etimi ede amawo me pa cho sa wo ye obi nso ada piera da ya no waye mre adwuma wo senka wo bo na omfifire te wo no ye ze oni ahwade wo bae bia nti adwuma no kwa ya wo hu so Tunya Mr. Kill ni sa anu abeboa ambibia timi akoyi edi amam. Enu nkwada nchen so wo obi ankwamo anu ayemre da biara da me yade menti apo mesrew ni wape Mr. Kill ni bi anunom. Abeboa amogyina wo nan so. Mesrew eya na wo obi a wontai endidi. Aduane se maka akira wo se ayemienu udidi suru no wadidi fam. Suru ni de ya na wo yade na se fam no ya na wo ni atenkampo. Watenka ni nyina ti akọ. E tunya Mr. Kill no a Nebe buwa ama wotimi ejina unaye so papa pa. Beba cha uyo bi nsua wotimi buwa juma. Nansu ubuwa juma nua kakrebi. Wenye juma mpode menkane se wotimi buwa juma. Wenye okwa enche na bibi ya jiegu. Nti wenye podi ya yeyewe film. Umu juma she. Enti anono sano. Uhia Mr. Kill. Na wotimi di ejina unaye so ama. Bema wokono ube nina adada abrabo. A wobo nini nano. Uhia Mr. Kill. Na itimi abuwa ama wejina unaye so ama. Nti bema obeye bema mwa. Na watimi awosu adwuma de a na wapɛ Mr. Kill ni bi anonom ya bibia koyi edi amam Kunlun Ghana Limited ɛna ɔmde hunchun castles abadwa so mepatwɔ so wo obi a wotimu sɛ bibi nkoyi ɛma wo saa sɛ wugu nsua ya woti yaw ɛwɔ bɛma mu mepatwɔ anaase bia mra adru sɛ wo sɛ ukogu nsuo ne yaw a ɔbɛtɛ ayase yaw no a ɛtete wo ne nyinaa no mesrɛ wo pɛ hunchun castles ni bi nonom na bibia nkoyi ɛntimi fa mawo Ese nwa igrano sunsusu eye low sperm count e dro. E tuye bema na obe jina unai so style BLB. Bebo e juma ama ya momo pia fo. E juma de otimi bon vifri te oyene ya. E ni bimua ya na omu kase. Ah, yende ye. Ye timi bo e juma. 1 hour, 2 hours ni hun krono ba. Ufi bo e juma no. Ene ye deni. Uko 2 hours ni BBM, PM frimu amba no. Ene ye deni. Abusi ya pe yini ya uye. Nti ye ye. Nesira u. Pe S and Y igrano sini bi nenu. Na wono no ma wode boss wa na jeta ofi ko kwayem ekọ tutu onye nne unkum abua bia mesrew obaye nsuo no ayemre iti wunya SNY Granos ni bia ebebo amogina wona sister obia bi mesrew yo ban so a Araba Basin Pills ena Kunlun Ghana Limited e dia be jawo mesrew so yo ban no ohimfie onko yi a no ape Araba Basin Pills ni bi anonu toda ya na meka se ema no dodo na no ya na bibi nko yiye wo ho ai enti ube unse nanu ada kwesi bae hwem ohwe na wo hunu kwadwo nso bae wanche kwabana nso abesin akọ e na afa utim se ya wo nso ababesin chese uma kwa makwesi nso aba utim se mesira kwesi ya wa bae die manenka ayivyo nko yiye nya obi na benya sa kukuduo na kaacha wo se bibi nko yiye mesira wo ahwe science ya me bobo so ya mesira wo pe Araba Basin Pills ni bi na nonu na bibia nkoye ntimi fa mo se de bia na na bowra himfie ho na se wo ba wo be hu se wo po adwuma de mu odin ai ono a na beka na kin tablet nsusu eye bp aduro nti wo pe bi nonu ma bibia be koye atimi dia mo ntimi sra se Kunlun Ghana Limited nduro se Mr. Kill ena wo pe hunchun capsules SNY granules Araba Basin Pills ni nyina no obenye bi ewo Ghana Pharmacy Chemical ni herbal shops akuduo ni nyina emu misra wo pe se wo ne Kunlun Ghana Limited ni penyufu edi nkoma fre 0244139176 anam 0204139176 So Africa Center for Collaborative Dispute Resolution ena etunsa edi afro womo ebisa wo saw pesa wo ye expert e wo dispute resolution ho ana ana saw pesa wo ye negotiator mod ye mediator ana saw pesa wo ye arbitrator ni nyina ne ka meka ne bebrebe nyina ne se wo ye obi a wo pesa wo hwe masumdwe eba ntokwa bi ba ebia na se mente ho aso sori a wo begina wo nyiko gina obi achi wo gina kwanten kron ena wudidi amobia adie bia ebehwe bammonsam ana adie bia baboa ma bibirema man asundwe akoyie ne die na ay Africa Center for Collaborative Dispute Resolution ena etunsa ede afro se womo ema wo ede na woche eye dumienu 12 weeks pepepe na wanya professional executive masters ewo Africa Center for Collaborative Dispute Resolution jumadie ADR mu na we se maye ka masters you because say hey, na masters mu pacho we ne professional training program pe ene ye de ma enye masters ana degree bi ena ye de e ma wo ntihye no so we eye professional training bi ene ye de ma se de be ya wo be ben e wo kwan a wo be fa so ahwe na sumdwe atimi afa ne to ma pafra e wo be bia wo bia na wo mo se wo mu training nyame ya dom a wasi July boso mene de to sunsun ena womo ehshase 7th July ena womo shase na omo agumu ama obi atimi ye bi na we nimpo de omo eye no ewo zoom omo ye

adiachi ema adiasa yako yenyu masina no pei erinam kwanso yekofie wodi ehuru shirwade sa ewo basi nyumtumu ya shirwade son fa inkodi fias njemu wanga yija wungu fie nasu wanga ninye so yaba na yensa nkoto wungu fias njemu nyamidi nensa akata mihonam neme kraso sa abuanta banga odi bua korinta banga odi crown ni masu